Sallang me nu yan nak tok makong nak nak tal nu yo anu ga yang nak to ang nak to mi thani mo tike khatang lu unang nak ang nak tok seven sallang me lu nu yan nak to makong nak lu na anu ga nak lu ni kanang nak to mi third mi fifth mo tike khatang lu go niglasung nak ang nak tok six na yang me lu nu yan nak to makong nak nak tal lu ni lu niglasung nak ang nak tok six karok to ter me lu nu yan nak to makong nak nak tal lu ni anu ga nak lu ni kanang nak to mi thani mi fourth mo tike khatang lu go unang nak ang nak tok

And out of the weeds, the brand new single from Bassett. The duo will be touring the country beginning in October. Tema sila tuen pipa lewti sa soni ala me mata kala katta ma yuno ta tuen na kai nan ala me jigut imo ka sunninga ni ullo gila ala me mbago ata te ullo gila ala me mbago ta maro no nakakasi ma yuit ullo gilo niok no nakakasi ma katela na tau katta nilla ka mata ko sa pipa kan ala me ka situng ka sutkia ni ako si 1-888-896-4135 ama kalon ni dokala ko si 979-61 5-1.

0: Hello, lakut. Hola, tia bagutung ngasugisi mana kolang mut utang mi tilota. Ulu mi kita kau ngolang mi tilogo. Talang mi ulang mi tilogo ila. June 19, 2026. Ubang aku tiu yang ada sana. Bea big Jamie kayak tinggil logo. Isumain na tama niya kalau ni kadyan aktuk aniyak tu kalapi ulo kayak tuilo ulo lama ka ulat tut kimini kani ako diyo dako kawayuit ulo ulo tama ang kapalay alam ni tilunga kadyan aktuk isumain na tama niya kalau ni tema nati ang uyak biyo niya tumingilak tan atata ulo kila alam niya nga atata ilis atata ginu nila kumatawa ko si yaka mo yasin yaka no twin na lunik ka ilan nila kumatawa ko si ilak bifikang na alam niya kasi kanong lupan na si mamanga si atata ulo kaya nga ni tabunga ka kang ito 1-888-896-4135 o malakalong ni 979-6151 mo ukala katatiyang na ako si amalo 730 mipat tana kawe sa aloto kinyo dito na malukalo na dito disaksaw niya kailo ni. And this morning we'll be opening up our phone lines. This Sunday is a day in the calendar and it's National Indigenous Peoples Day, the 30th anniversary of celebration. And it's also Father's Day. So if you want to say Father's Day to your fathers, you can call into our phone and line this morning. We'd love to hear from you if you have any special plans for the weekend. And if you want to send a message to your dad, call in. Our lines are open. The phone numbers to call are 1-888-896-4135. Or in a kaluid, it's
1: 979-6151.
2: My dad had father's big my lyrics up pero bigay si mamiga ko dahil mga lima pangulok na kamamilang pangulok mga pangulokatala sa mga mala at kamagat ko madata ko garang kabiyarang kabiyasin dahil kong pangulokatala sa mamiga mga kaya kamat sa pangulok dahil nagiging sa po kuya na may ngubuti
0: ilay bilur kuya na may dokala mga bitapisa. Ulo katiyan na yagibutin. Alayan ay dokala yung kulumat. Mana sulay dokala si mayokang at kinawili na kilokala bin.
3: Alo ula ko ilisang nami. Kajang nakdoro. Ula sa nami ukala mo galingin na si mayroon yung anir tutata kita bata so si mana anir tikuri matwira ko atak aning uyakti kajang nakdoro. So kanyitir toro sila tiya balo doon nila. Ulaw sa mayroon niyo ano ang artikulo ano ang ilapan. Ila tata ulo ko tayo niyo yung lago may mago o kila may kakto ano ang otik sa lago na sa amin ila ko yan na mas magzorta kano rin mati kaya sa magzorta aluking mati ko ang iyo aling may kisi sa rikado lunay sa pisa sa kulo yakado katulong ma pili kisura ka ulo ya kara lulu pinga mi sa pagaya ko yung nima ko niya kayo nilo amilya kayo naksa nilo wakala uming mag na nanokar nima ko niya ko yung pili ka ulo ya kara niya tautuk si mga ko amatung ngastiti na yakatakla nilo ping ma amaro ko yan na maksima zwata azean na gila ang utik sa azean na katakati kung nakatak si mayuan niyo kata o katakati kita ilagay ka niyo yugo upang ada taman na piwiyaro ka piwiyat zwakli ko kuyan na may mamisa kong nakakata kong nakawata mamisa kong nakso talpi kata katakati ka niyo kata anana nga ro ang atata ulo katikan ulo na rata ulo katiyam na kata tako sorry kayo si mamata kanuri matya teko ang mga pata ayaw na kayak tuwara utili ko teko ang utuin na nga no tapo ulo mo tikit tao si magata koyan nami en ata tama ana nge dak sme ya ka dak sme mun ilegi go mam sarso ti pe na pang bo tapata go en yo kati mam sa kati so ti tapu gitu ni ta tapa ka na ro yak twaro sa pe lu to isme na vi ka ta ti yan yo nak lu ta lu pigata amma ki be anga ta ti iman na upaksimal ta ti kala bi yo nak ta ta ni da ka ta ti go angutik sebu amma kanu ti na na lu sima ga ta ata sa pa lu ti ul ta ka ta ka ta amma ra za na ta ma ni ka ti ki ya ni we ka na na ro angutik sa lu ile ni kunu ka ka ta ko ile ku lu ka koyan na mi ra ni ta ma ni ta ni bu ra sa mi kajau sepu kanu ingi cikgu tamani ane iga ipak sepi kajau mak tua roma ane aksu il ane ane guru ya roma yo bisi uku gado tunu pila umalu gado aksu roto eita utla kohlu tilu tabo terpasil tu sayu rutan amal si bisa tu takoyan nami ilisang nami utla kutya parilu tabaru kacau di keluar tu saya. Ita udah tuan nak cakap nak apa tu?
0: Nee, kau yang nama Elena.
3: Bye.
0: Bye. Ila kalian itu kalau jauh kau tiga jawab yang betul tu, jauh kalau kita tu nak si 1-888-896-4135
1: 9796151. To say I call not but happy Father's Day, Paka. I'm not sure I'll take to a big bar. Queen and me, Lissy, Lissy.
0: He will look in the milly by.
1: Bye.
0: He like a call at the tuner, Siman, a call out. A call is a majoring again. I'm going to say, I'm not the Jaslam Malay in the Tilogo.

0: Sulila ko kala sa mayo katya pi makina wili na kilo kala bit.
1: Kuta mi hala tunga. Mangsa sapa happy Father's Day na ko mga ikayo sung wili tya mi lese mi an ahoya mi isme na lo amalo. Ikutakani ikayo mayo ikilo lese happy Father's Day la ribari. Eric Pearson, happy Father's Day. Nakupmi boya. Everybody, ika yosima yet. Gagan David, happy Father's Day. Malo, Merry Christmas, you are all yasa kame. Happy Father's Day. Ika yosima yulima, ninge, happy Father's Day, sakama. Sujuk. Tanda isumenalo ikayo ni sungo yun nama ikayo tikya nako may proyek cake lo tola nga po or tsunami at sinuti me la gala me ito to gala lo ti o palo ni tsunami alang wa si mayak me nako may gay
0: nako may tak maana pipa liyutu sa sauni alam may mata kisi ani atau sumisulo ka ala sa mayo kangat kinawin na kilo ka ala bit
2: uba nga ba?
0: Yeah, ibin
2: uba nga sa'yo matamaning mantra kami uka ala zunga at tagay na jami maning nakok may kumatsuko ni kine tuzo iso ka api mamma sumali matcha ni gumadan ni nakok may kumatsuko ang malaw ano ya pala ka George, I love you, babe. Ani apigalo Paulo si Paul Manning. Nakakumay kumatawin naktaka. Huzali katta kama. Tama ni alaw kalawa kama. Nakinatuloy mo taksin na katta kumata. Nakakumay.
0: Ibilo kal ukala kata kawin na kumay tere bagit. Mana pipa lewati sa sauni alam may mata utang may gudatana ukala kata tinin kayo singgasung mati ilisya tatangin nut. Ilusin ni kau mayangin ni kati o kala katang ni ako si kayo sinya ako taman na utang migot ay ngay utakilang ang mayagot

0: Tēmā tū salo tū sāu yūsī ilā sī gūt tāika māk o māk tū tāwani I kē yoktō kē kāri lāu mēn mātī kī tāko māk gāmī lūtti mēn yūtī lūgī pīngat sī ulo tūmī unukūt tāwani lūsī lāl kūtta tū lāu māt kī pāl lāu mīk māna gō kānu ingi tūīt tāko nūna līt I kē yokati gīt tē lī lāu mē yūīt Tāna CBC kunnit, sāma eko sāpaksu nā lāngat, ak bēni mēgu yangani jō sābikatāk māna tu sakai nā labu kanui lāu māngātā.
1: I lā taima tu hake lāu nā agapta mēgu ki jau jō ak bēni jō sābikatāk nū kākhlik taima ni palui nā mētse ak mātamaani kivallak mē ak bēni tau hi lā lui nā katawlu ni tu halau agapta māgē hi mājuni kanuk Arveni pinnak mangata ikpakha unikartu luapin.
2: E ikpakha arveni maho inu huk tumak putun mahe lau mani awane tahamani lagat kini arve nubu nalane mahe toa sutin lo ikagani ami huneng la teikani suti ilangit tukau ina hame tu ino yuta tumpunga heko taungatia viwame anganu mahe lau mani maho Ang wea mi upilere la tulaw yue kuya na to alang mi lo ikayok tigi lao mi mani.
1: Tia amak gaitut yuan mi tuhangak kukap ta handa ku makinak tu galua nuna mi anigok ti tau nuluk lutik tau tuhauman na yuyu kihia ni taiko amak gaihi maju okayugap ta ak wea mi Ukau hinga malik lugu ai maju mai ma taiko miluk tigut se meak mata magai. Tia ainak palu bakia ho magat se meangun nak manga unikak tu luak pin.
2: Ii ai maju mai ma yu lau ma yim digi ya tegan aron ma sune kini pam ma to asuti ikki yatu yu di lau mani ublukut. Sita manoa man maangit yutin takwa maho pihuktu gandui hanidere na suti atau chiku maangit lao suti pekan na ni ilang ilo hibu liu lao loa suti amuhini luk suti amihung umaligin na suti inuit amma kaptere yi ilaliu tila suti hamna pilere ya kutingi pukit talit tamakwa ikayok tigi suti pilao tutem na taikani tasangat na amito Ayong at siya mga suni ima kima mga lang mata nigli na mapere yun eh anak naman na lana kato tuloy tatalaw mata tiyo tuya pa mga suni kwa kaya ang nilukto galwi ay mayumay mayo apir tau ka nga tiya ato lakin na utere lakin na ta suni awaduleo sutigo kwa ayok kima kahimayong awaduleo ganit mat anak tau timite kung nga tokan suni pinga hung o su teg la hup yulia ui hup tau yas tikik pating ni manay loa man imaya na o suni imaya maati chugita kwa hagga tupo ang kaya tu nuk kaang ite na su teg imaya maayong ang inak tau lega loa suni ihe ni piyaka ako tu chua suni ay mayumay mamie manong suni uyakat taka uyakat loki mie maayaw yuman teka ni Samauna, itigay tak toki himangan mga suti uyak ka akong nangat eh. Ayok na loa o tigilaw pa o ay mayumay maya. Minuk tihiman loa rin mayok man. Ayok seranuk to ni handa kupihuk to ni loba.
1: Eh, maan na lo. Aner na tuga loa. Kinipan na bigyo man. Kivalo nunalit. Imakalua kanakso ni lo. Maga takat sa mayasunilu haluman nang itujuk man taiko ilagi jau jur amu hinulokat talaw tut ayok na himat law suni ikayok to gauti galut sa mayasun hikihan ipigap ikile galulaw pataiko makuk tut
2: ikke tu dilaw to hayuk to nagla takun na suti amihudlo inuwi kepegalong ne Yapak kanyagalong nilang iyap amin ito ni himya suti. Ako ikki akong isugi magkutumahot hama. Ilangat tamani pilagayoyo furnace we have in oko cloudic or any pick up at a man in a young to generate a cook up out large you a tong me. Not the album out in unit, oh, not to me. The way that Madame make you lose soon near sleep one mass in it. The top tower mass at it low. In the way, who are not to load it. Ami who power at the man Yaki youth, Kautau Yalung it. Makuling namiene hawing ni na ko ay kayo ni luksugit mga na tulaw yu ataw tuyas ni ipakaw kaya may ukatik yutik ataw him mo sutik ang laim ni lo kayo yalaw at tawa ni heo si jatam mga na tulaw yu ama suwi wala kaya may uluk tatay may ikayo lao tut ihumalao tut ay kanilao tut kapkeriyit Bukit tadi, am nipilay yung inulok tayo niya.
1: Imi, ataw ka four more tilugu tuhang nagayasutik ilawa mo alak maunno kaya ni amujaw lilaw matik may katat sa mga unno guti blutik pig mata ilagi ilungyak tu kunilaw tu nalunang ilat ila awa amayut dia ai to make to hang up kama tagbani pivalle ajuni pilegi tartilunga kanuingi chak to taima mana tai ko ai no huk to arju
2: e ok ipaka formo ma ma ma ni ika ni shawen ni ma ga himalo ni pivulle amu ilawen mo la hipa yuni tuglea 4 minutes, 11 morning, I got to go. I'm on my destiny. 12 of not good. I'm very more. You think ambulance go. Can take any out of the chair. The loan and there put to what can in it. I'm a where you in that to with a man. And I'm alone and it care a lot. So take a move and it. Coyote chair, ma'am. That away hook to you. You good. Eko kay wita liyo, ikumalim ane inu malirin naso ni ikayo tigi onato at tipila upo tya ato halaw tuyo yung kaluti halako ato tuyo ni
1: tay ma kanukya amu yun nakilaw pa tay magaklo ba miluk tau law man ubalo ba hilatagot kuwiti sinululaw kapi nalaya kaya ikayo ko tau law pa
2: among me awalule ogani man imaya chena sune tat ko huk yule sai ko nga ikigai ta hanye no imaro tasmi tupiti te dini dum masu go appe sune ke uyakam milukhi man tupilao man huk yule uyagai le ni duge khanda tete amma kafe o hi bibina walu na to sute kalu hit ta sute ma ga akete ma mai mai mai ma jo Eliungin nasuti among atalaw po o ayok higayalaw ka suti o amaligin nasuti o ayok himadema amulas tuti.
1: May tiya tauto ko na maso nilung mat atay ko alo kanuing mata unikagun na kaugabit jo mat nakapagit ahiyagut apiring itam ni niblikan na kuwang na kufit.
2: Now, but I'm not going to have the way to go. I'm not going to get it. You know, tell you loud to me. Happy young, I need enough to get a collect to young, you know, to take like no pang it in that quarter to give it to it. Not now, can I die to it?
0: Turn up, Venomir, Joe Junior, Savikatak, to Saka, not the CBC, couldn't it sell my echoes? I felt so long ago. Aluani kanui ngwata sin natu titi ka yoka tigi tu tik tak kwa kanui ngitu api ulo tupi ya ulo mi matik tu sa kumi natu tamanna. Mana no ka bisa tinu na masiku jau mi gata na kumi te kwa tu sa kse kau yu dukala kata kau yu nilak. Ukala kata kau yu na kumi amala pinasa ko si nungwa na kanui kumi na jangin nebogon. Kisina sila tiyabaw ni ang nagat Tao si mama sila lagiyikon not ukulatun lo kaupo wala yung na amalo natin yung yabimi akala katakti akala katakti piwala mo tinlagit sila tiyawa ni artikulo tinlago pinasa ako si unungo ni alianit ilak pinasa ako si unungo na kanoy kuminadyangin ni bugot nagkadyaw makanoy ngimigot utilang migataw lumi ulo katiyang nakibusi

Νεπαιωμένα, αλλά σε για πέω με γατσί, ολομέτα λόμε ότι λίγο, June 19, βαρώσει, αγιάει, αβανέλα ουσί τα γεβόκ. Daima o khala de ko to sak bahala ngai wa pe bo ta banana khalon ni ta ko ulla ge lak ta na nga palle hatta la til we unika we se bo ga na ta ko khin la ye ke ne ka tu ne kha ko na chu de ge yang ta ko no na de pa ya ko amma lo asingin ta ko sa kha yo ke la ko ta manga mek na lo na hatta to ding so halun na yak to paro ko yun ikaw daw si tayo na inok tungunak to galaw ko yun dahil malo upat to katsara tindang daw nung hama kano itala ko kaya man na dako po changit o kailay yung aday ko po kaya ugayo tuwet mikayok kitingan ito angiyok angiyugel lang dahil ma naroon na ako dahat na makakawiyo ito ay kuwa kilayo kayaan tao na ni unikak kayo si Bukani alam ima kanok sana kaya katang mga pin ima ito ni ukunay nga kachil irak niya kami niya tak ko tau nung tak ko yung wala hai ulumi kailang may apiw tilago June 19 suliru tau asa jika lahat sa malang ayaw apiw matapik kang ataw tayo may yuk tau tana.

0: Tunga sugitti, tunga sugitti. Tausun ni tu saksau rak cilugu CBC ukiok tak tu naro tinga ku tamanga ikarung ni. Tunga surong migitti ukak tiu yunga tobi utak. Udumi udutuin naro rak tok June 19, Monday 19, 2026. Unuk sau yu takut atong nak tabu. Tana Rosie Ulu yuk. Unikak tiluku kisumi na nautak sok jumigya kang netini unikang nautak unuk sayok amataw katititaw si maniku yuni kuwiasu tikak tumi ulumi narang nakto si kanok isumagiya kang mga kanok lo I kanok yang ay tema taw tami tatatopik nunaring ni pibaday rikatang nakto ni Ikpek chung mingar luni. Tema tok tana ivalak unikang na luni unuk sayok kanok kanga kalaro ino nagarok si matilugo ivalang urok tok amarutok takot Jacob ipanik pag tawang kang ituga pinmit unikang na luni nautik sukatara kang nang mit Taman na si mabo unuk sa yutong nga sa nyurong migiti tausun nito sa ksaurak tiligot 106 luni na araw tiko na arak po si CBC ukiok taktum na araw tingagot tana si budlak pa raw si ulo yuk na ararong milabo
1: sinak sa yutong sa ksaurak tiligot tana ikpaksa raw si ulo yuk unik kaya lauk tiligot kayo sutin niya aptigot Tusaka ya laulabut Rosie Uluyuk.
2: Ila tay manipulikan na tukang itay na laklaw nila. Tay mali. Tagba. Nalakan na yaduklong at ako o kalukik sa utuyak lagi. Ila. Ubat siya ka utuyak duklong nga ay. Kangak taka kama. Tay ma uluyuk ka awlang matay lang ay. Tagpong utang na po nga. Kangak taka kama. Uruyo ka aw lalot tilugo tayo man nalalaw bilang nakakaw ka maingotak ka na akaw yaklong am. Kaw sa uto kulo ka nga mala ikunin nga kaw sa uto ito kakulong ni pikpaluk ka lang ni sukatok paluk ka alo ito ikaw kaw sa uto ito kakuloy imna ni pikkuto yung makialong ni tayo man na ito kulong ito ikaw na kaw sa uto ka nga masukatok ya kakulok lo nilo. Unuk ko kipsigil akap tigo adi. Igliw atano taon nung igilaw migak ko.

pan da sulia ungamuak palung mati makong. Ungamuak palung matik suli talingin mati takugi akat igala iglu aku tak tiga kamot. Kag lelik tuwalo. Inga kag paluk tu suli. Kau sa utakuluga iglu atan tiku niluk kaku. 3:15 gulak si mayo. Pingasun walak sa mayo. Tan takiyo atak bunga pingasun ukatik tiyaklo ni. Taiman na kausa taku kutaiman na ilok sa mayong talilaw ngito tagbasa na kanito kuluti lugi uluyuko. Uluyuko aw lalilaw sa mga matatuktuli ang ilok to. Uluyuk ang nekuluti ni sinumi usiblo ni. Ama, Lester ama ko. Taam na kaman ito ang miyo takulog ang otakayaw yung wala Margaret mo. Akong mataw handaw pekatanig. Engaw tapting ni uluyo alam ni Corey Friesen. Taf sa mga usiblo nili. Sita maubluti tako handa kao mabluti aw lalaw sa mga mata. Tay mo utak bigyak sa kawag ka. 3:15 ulaw si maninga. Puigo kawag ko kawisan. Tay may la utak bigyak ng milugo. Tay na ilay tiyakulugulan iplikas ulaw si maninga. Ikkakataw yaklugo so kay magkuro kami nibla kasukan ng ito kuro lao sa mangman tayo nila umiang ang iluang ima atok tangataw akaya ni nga lilao masunaw wa uniang naman takban takun nga nalakan ni ati lao klunga ukalugag sa katiyo ya lao klugi ukautik ka naklugi tusang nak doa lao hatamating. Okau tekan nafsuwe. Ane kaya lo kasiya kama. Taikwa ikmingyan ka kau yakaila ay gya kapkin. Okau tibaka. Uluyo mila taiman na meki mag sita loging mga okalaw tin na sokalo mga taam na lo kukyo kakdok si may na soklone. Ama kukyo tekan si lo taas matigwa kuruta kukyo tingataw kingutulig. Kakdok si mayok tao kimang niyan na kakanila mago taikwa ane ito. Magnum kuluk tau amma kana kakdok si mayo suna wapinga siu yaku kiutin. Ikluk siu unga taane taavunga iyakta si mayo takulaga ki ikkaklu willu. Taikua ikmiksang neala uktaka. Aigiang neala gaki anigiang ma ukautibluge aknakategeng ingo taka. Anitele alagitji ngay anigiang angapsi ukautakataglunga. Una kukiut. Namain nang nertaka, pisimain nang nertaka. Mayan rin nang nertap silab lunga. At atatya kisa na kayo pa, ningwa kumalak to silagap ki ang yaklutit. Tusang nakakluwa lulutlutit. Tagbalita ako, ikmig niya nakalaw takulog ka. Katakzalak ka ki itakluwi, ikmig pagulong mo ka kisabing mo. Taam na, ikmig utigin nertaka. Tatagyak ka nalagid lugo. Ilang isa malang magama ilang ekaktutigin niya ako na tatagyak ka ni salagibaka unak si yualong unak si tiyatak tatagyak ka niya duklugo tagbunga adlagaw yang mo ingislunga tili lauklunga tito ya lauklunga taam na ikmigutigin niya taka unak si luangan niya na ilang tagbunga ikmig niya taka na kubilaklugo kubilauklugo taam na kulak po, ila publang mokto kulang. Tapos may igalan sa hanga naman, igalak tam na kibayangin na tiyak lago kisiyan yung mga kibayang kong mga ikalawak lago na kibayangin na lago kisiyan yung mga. Tam na ikmig biimilaw lago takano nga kingong may galak lunga kingong may galak lunga isang malaka makakulik ya suligiban takano nga kingong may kakasuk ka makingong taglako lono tako nga tautot jengi makulok luting. Tingong mga kalawa ma ino kang nidya to ima na anayak to kayang ito isa malaklo nga kako kaya namo akto aluin upalupa kaya no namo abu nga pisulu yalakto isa malaka ma taako alak ikmig nalaw taka ikmig laklo win tayo na ikokto ibigay mayaka anayak man ikmig alaka kablogo ikokto ibigay niyak taka taako nga itaklo ikokto padero ikmig yalaklo win ikmiw yalaklugin la tagbunga igalamot nalano at lang may gama suna lagi

0: alam mo kama nakaiga na na lang nuwala kay bunga. Taka na le kailan ng duty yokaklo na taka na nuna gikalaw at tuwila kaya matiyak ko. Kailan ng duty yokang makungalunga. Sunami isimangin na makungalunga. Doktor na alam mo kama kubya suluaman. Doktor ilan pitaw yami aso kama tikitaw yaga matay kanay nuna ila tay kunga kayuluaman kaya mau yamulo. Kuwea gyu ya mea soga konga lauklonga. Tan anga yukle kulu takuga me konga tunga apegebluna ananaak suwin. Nau lablugo. Okauti saali yumangila mea ko kaglitjaak pa tuktunak pa tuktulea katiginea kakki. Tak bale ing miksa laua matamakkoa allakka aakik suwi akluge tamaunga kule waag laglumon. Ili okkau yakluge taana tuktuutigina suktaga. Tak silu akat tak dua lorang mat tuk dua na yang ni tay mana na yang itu alu. Isamalak lunga ina kay akat jawa una nukang mai la salio. Akat jawa lak pang mago akat gigat tuwe la nukak lak pang ablu ni tam na aliyang atatama nukaring mago nukak lak pang ablu ni akat gigat ko akat jawa lak pang mago le nukang ma. Sahalium ubang alak kacia bagi nginakku. Isemalak lunga. Unakai tamangu miksir tinun na kik ngomilaw na kone tuktu mengai taku yungai. Isemalak lunga. Uman nalina libo tuktu takakayuk dua lungan. Kik ngomilaw na tukaw na isemalak lunga. Kik ngotak lakuro wila taku atik ngomilaw kitakanuma kik ngomilaw suyalakku. Kanungo inu ya lalakpo. Inu ya lalakku kik ngomilaw lalakku. Tapi nada yang otak kulo gak pernah salah lembu. Anak-anak so nama tahu rupin. Kena mukia, kena kaya tahu nangan rupin itu takkan nangan. Tama orang kayok lupa kaya tuk tulah tuk lupa kaya lagak kuhin. Terus ang nak tua luang nak tinggi. Tak boleh kengom mektau yalah lembu. Nale ngom mangan. Kangan orang luar bika menalu lain lembu ang nang. Pisu ala yok sama kalau mau pisu tua lu pisu tu. Pisuk dua lo, pisuk ala dua lo. Wah, ukalak lo isemam ni. Wah, Margaret, wah, ala yak lo ni ukalasungin nama Lester lo ni ukalak ukalasungin tu binang. Susan kulutain na panikulua suli Margaret, panikulua ilatain na ilaw nang man. Ila Margaret kau yimagakutau taiman naro pisuk jangin man, taiman naro pisuk ala tigi. Ila, pisuala yuksao yubinyo kami, pisuala saalot jangin makauhi magakko. So ila, kengo migalakakko ang nakuna. Pisuktualo. Pisuktu. Kano kaysa makarosla lang migama, tagbakakko kiyo siya kalawakpa inutuat siya ngoblo na kaingman. Kaglikla lang makaglilo ang ikalawakko na nalunayak talang man. Talingi talayang ningi nalunayak talang mating isimalak lang tagwakaw na kukiw siya kalawak pa ukugi at siyak tilago kengong migasukka ko kengotak lahulong nun nalunayak lang kukiw siya ngito sakaw tadyutak ang ito tagwali tagwala ikmi anak kawakin wakubiya sulagib lungay lakubiya nang itok sa mi isimang niluamon. Ali anay no na pa ina kan kasi man ya to ti to katigilo ne katigina ra ko ti le pagilak lunga ne gayak sakan ning niglo tamanga ne kan ma mani ti gayak lunga le ga yang mun una uru yutikip pa wa akika uti mai sema ga uru yutikip pa pisu lo ne uti jangi ma handa kulo ne umi akulo ne akyar ne raptigo wa ko be tak lunga pa katakan ne al ga matakanang tak boleh kag nalunai lang mat susan kulo na sugiblugo panik kulo atayim na tayim na yung aga sugiblugo pisua la yuk tiyan makialaw maiman na lumila pisua lang maasyanay una upigiyalaw yako ukasari kanag lago Margaret na kisimit jata na Margaret amako kisimit jata utulaw si mayaka abatata man na kingong migaklo nga kaglik lalang malaking ngumigak lo taman na avata mayanagin na siya yalik taga sunami takuu makukia lunga kauitit tiga sugu maagama. Isu mau yakad lakkaloklong suukea kanna akka tiavunga taimanna mea pisuktit tiva. Ali yakia suu taimanna mea pisuktit tiva. Nanok taugani lauksimagala omata suukea unna taimanna mea pisuktit pao isu mau lakkalokklonga avataa tamanna kingumme flugu meani reuja liktaga. Tamanna tagiuluktaa saavut kingummigakpaklugu. Kingummigalikpaklugu. Taima uvattinu tikiyaluovikkunila kingaarjukuluktaqaqatta taanna akittinni aki amma kuugalaanngortarmanila ulingalegaangat tagiuqunngortarmat imannangaarlu tagiuqanngoqattarmat tinikkaangat saluarlarulukkaluarna kisaani quyarnartualuqattarmat. Takbali taapsumma kingaarjukulummutaima talimmat ida isimatsiartuarugama ilasunami isimangitsiarama sunaksami isimajaanginnama isimangiluamut taimalu talinnami saqqinnasaariluallerakku isimaleqlunga innaqaituqtuuliartuvinangaa qano sunami kiana tamaan taaluqtaqartuvinaq tamaunga kangintinnungaarle qinngummiat galaorlungaluunniit ah isimalermagam o arnakulugamina makkukkami saqqinnginnermini tagvani quibagiertuksauya isimalermigama tiiliuqpagiirlungalu aquviasuleqtunga ittoqtuakuluma tagvani iluani pinerikuluujartuaruertunga quviasuleqlunga taakkuaglu peqatatuakulukka engotakulukka tusarnaartualu tusarnaarusiartualugama angiyukallaalungni taikkunanga qiblerta qiblertagarni ikkunanga sidiunerartaujualungni nipeqquteliartualuulaugaming taimale ujanginnasaariluallerluarlugu suukkiangana ittiqnasaarualeqpa isimagilauqlugu itsualauraluarama takungikkanneriplugu o isimaleraluarlugu namungaunnerameliqiangana qainasugiqqaujaqa utsinginnama pilleriluqiujarama utsingitsiarama uklartaun qainiarnanga taimatta isimagiyatuariqqaugakku taamna engutakuluga malaiamigilaali taamna attiqarmat engutakuluga nukarle ernerma panikulua malaiamigli sakiarilaorsimaiakuluganigla attiqarmimmat aniallaaruqluni utsiriaangillugu aniallartualu a utsisikaallartualugama itermat arpainnaarluni anilaorluni arpainnaarluni itirluni suuqa uqqauti sukuuluorsimangitaqa qanoililaorsimangitaqa uqqautiqqauapki unanaalugasummut таагбале аққуксаллерлун а қивиартиарлугу ийикулунгит ийигитсиарлугу уққаутикааллар таалугикакку ассугу аннеққаттангиллусиқаруитиллунга кисиана илагакку аангерлуни уккукуруклуни иллерму иннерлуни наллалерту утсеринасаагааллалаорлугу аккунниартиқулуни паиттукулулерсана утсиртиумилеқама а ungniklugu kuniksatsiarlugu engutaa aqaujarlugu aqausinngana ila sunameamo tikitaunnerutta qaujingiallerlalarama qukiuttaqqarama qukiusiyarama mianerittarnerauski quisugulleraviilagaluarakku aakkagu aallertuinnaqqaujungaugaluallapluna ila aikklituinnaqaluarlusiluunniin uqautittamiarlunga uqautittaallaksinga ataatortiatikippakisiani мианериниарапси а наклигигаккит уқаутеққаујагитеаннаарлаблуго амсаориерлугу уккуаарбигиакку сујок неералаалорлуни илератсааяалугеққаваку сукуулуарсимангилуама уққаутикааллаққаугакку аккунеролуни плингиартулилаорлуни таймале асааниккакку уванне қивиакулуни уққалеққани уватсиаангуттоқаалуктиллугу оқаутиблуни анана ананатсиалаартунна анана тайнаго анна авани кууку акиани таавани таамнайла кууннгортарман тариорогами улингалераанган тиниккаангаллу оқарлуни куугалаго акиани таабаниго тайна арнаро эриалаамиартуалуулажуо такпалле а сууйоқартуалуримут тайма сууйоқарами кисиани оқариартортитсиё қукиут tan nam tiallaarlu qukiutup qata aaqqikkani allaarlu iluani oqqautipluk arnaqatigi qipimmi uliallaklugi oqqautipluk anittailigitsingai ubbaloni itertsigaluarnerum itteqataqaraluarnerumai takkugiartailigitsin laplugo sunami isimangittungaugalua oqqautimiarlugi anutlaqqungitlugi ila ange kuluklu de qiasigiarlarmu oqqautiplu qiangillusing qiangillusi kappianartoqanngitto qanuangittugulli qukkiutillialujugaami suarunilli qukkiutteqartungatakvani kappiasungillusing tagvanerauyatinnaallagitsi aperiartualarniarukkusummangaan lagakku anittailiallagitsi angikulukluti tusarnaarpalulerilluti taimani peqqortutsuumi sungarpalukkiplugu tusarnaarpalulerluti taavungaarpannasoqululerama uqqilait tiarlungaluilaapigama uwanniklu uqqumaigimunila uqqilaittugajaangugama tamannaleqquijarnaqulukluni tinnit ila tinippalliagami qoijarnaqulukluni taavung ikkaarpiginasuklugu tikkingillugusuli annoqittu jummaqialuulilauqsimamma taissumani immannaalu annoqimmu tikkitaupluta uqqalugasukkaluarluniluunniit tusaannangimma tikilluni kisseanni annoqittuq tualuulauqsimamma annoqit uunaq tualu immanna ikkiernangittu uunaq tualu annoqi siqinniarluulerlunnillu siqinneq uunaq tualuulerluni siqinneq tualu annoqi tualuulerluni suvvisiilaaqasukkaluarakku ukuttatuinnerrunu irriallaqattartuujaq palutuinnalarma taavunga aqparlunga qaglallikkannerlugu suvvisiiriallakkannerpigitu unikkaatsiarniartunga uqinngittualorma taana unikkausiriyara unikkaatsiarisungniartunga aaqqigiartaujulluarumaarlunilu taakkununga suvvisi lagakku ilakkanungutaujun taimannailipluni ilakkanungutauju suvvisi sunnammun lagakku isimangilluamun imananeriungilluamun nanummun tikkitaunnermata ilakka irriallatuinnarlunga taimalikuulatuinnarlunga tamaanaqoijarnartoruluumma tamanna tinisaaloorami ilatiningagami taikunga aiqaallakkakku ikkusimna tamaunga nammiuteqlaqasoruluujarlugu ila tasiuqaluarlugu tasiutsialuangittaqatuaviinna kaabimtinna itortiarnarulutina aqiaallakka qaallaqaarlugu qaanna uqqalulaummanga aulajingittualuugamai qaanna uqqalulaummangaamalu aulajingilerlunga uqqalerluni uvatsiaungumma ingimma taakpani silatiptinni tummiraptinni ila pingasuummata taakku apluurait pingasuuqquummata ila apluurait taakpani iksimalerami uqarluni aliyartaimma taakpani kingatnaaunga taani aliyaa lagakku iigua aliyaru soquqsimatsiartoru ugiartausimat tiartoru ikkualigu ilanginungutaujuuqquulapluni akkatsiavaala tuinnarlunga akkatsiavigin maguilaali taanna qukiu nammiutikkanialakkut kutaavunga arpannasorululerlunga iarlungalu qilangutsiutipluniilu takpali taikunga qakligaluarlunga nangersigami takkanunga saatluni takpani kingakuluuqaangani takkannaunga isigillalarma qaannukkia qilamiquluujuksaujuugalua akkunnialuujaalarmu takkannunga isigiujalerto ajauppiarluni nalunangitsiartorniaqua imanasoqorsimajo qaliktorniinna nalunangitsiarluni siqinnertualuupluniilu un tikitsartuallaalugiarumalauraluarlugu isimalerama unna isimaksarsiurumaqquuma takanunga isigilaupillagumaqquuma isumanga uqqalugumaqquuma isumamigut nuqqangaalalaurlunga aaqqiksiaritsuumilaurlugu isigijo takanunga urnilerlugu aqparlunga taku ila kiinarni aggamminunilaa ijini takpaanga mak periarlugu kisiani takuttarnerma taimannaililaarluni sunauppa utsirusungnerluni Margaret amarorte aupaluktumi kollettaarsimalaarman uvangali sanaugarulummi aupaluktungittumi atorama sanalauktarulugani atorama nikjangualersimajorulummi tamakko aujakkuilluaritsiarak sunaupa taimanna qaigiarami makperialaoriblunu aakkangminu ijini kataksimat manilla alikturneumman utsiqusuallakkaluarnerluni aupalukngittumigu uajumi ila pisuluktumigu arpattumi utsiqusunnerami inungnugu takisimalerammigu utsiqusulaunerluni taima aqsutjuumi ugilalaartuksaunnerami uqqumai igerlakkakku qoiyarnammaama pialaikkaluarlungu taikkunga ittortiarlakuluttinnau tiplugu uakkallanga tabbale takpungautila takpungautianakkakku uqautiplugu nangertuksaungittutit takkuakkatsiava iklittina nallarit innamiarit nallarilagaluarakku uvamnin nusugiarluni uqautipluninga qaunnaa itingimiarlanga engotakka ilulikka tatamit iluarniartakkaarlalaorsimang mataafsimanga silatugillalaorsimatainnarlugu uakkallanga angiatlaklunga iterlunga uqautiplugit tamaungautit engotakkulukkaila uqautiplugit anattangiallakitsingaikkinna pilereareallarniarakku pilereareana sulerlugit im ila imme tiluarnersauga sukkaluarlugu tiiliorlungalu tiiliervimmut tiitortilluarner qasukkaluarlugu aa ngiluartualu man aungiluartualuit uloreanermata suuqaimma qaujimagaluarama akbarma aitsiallerlunga akvalerlugu qipiklugu qipinmi ila takpa apluiqqaunnermigama utervigineerpara uvatsiaru takbali ila utervigilaarlagui Margaret qaituarmat tukisituarmanga Margaret amaruu tukisituarmanga taimna qamanittuarmi uqaluujartuqaqattarman nunnalleralaanguyorluvakkiar taina kunaalu uqaluujaqasulaarmat tusaalaurakku qaugittuaramakkangerlanermut uqalugasuallugialaoqoluartunga uvaariallakku taina uqaluujaqsuktualugmat tusartaulunga kisianiummat isimaqanngittualuujaarsalertunga irialaatuinnalerlunga kina tusarajarmangaan ammattava taimannaungittuugalarle asianun taimannattarsuli pilerinnikummigama asianin iqqairaallaaluklunga usili tingmisuunuttaa uqalugungnartunga tuavernarpa tingmisuunuttaa tusartaugajangimmangaarmaa qaplunaujaqasunnajuallaaluklunga uqalugasuallalauklunga ereelaatuinnaaloqqaarlunga taina nipangersaarasuklugu uqalluqiksaujaqasuujaq qattaartorta usuuqaimatta utsinginnami sunnaming sunaksaming tavali kinamiama tusaajumiama kinamia nanimia tusaajumia kangerlanerma pukertalingna uqalulaurli nanortaujuqarsimang matamaani kinama uqaluktuqalaumanga qiniujaqattalilaursimarmigama kina uqaloqqaalaursimarmanga taimale uvatsiaungutuarmat akuneuluangittuualua kangarlanermit David itinnuakkulu pileriullartuarpuq taima ajungitsiarto uimangitsiarto taimna uqaluleqluni uvamnu taina uqalluq qatigiqattallaorsimapaqa qilamialu ikkajoqsertaaluorsimajuut qilamialu tusartaujugu taissimunga sivanertumut
1: Mmenaugaluaq nuqqaarpissuattinnu tikiutsiaraanimigatta taani Rosie Uluyuk.
2: Rosie Uluyuk narasaqtassi ullumi teemaattaor 64 ni arraaguni anigorsimalertortaimanngani katsititaujuqaloorsimatillugu arveani Sibi sirti lisi anaverpik oka katakaron narsikong mat hati araga rangmin. Kanuaru akunearu ue karun nang mangat. Nara raumi lavo.
3: Hati te mullu minalli unuksiura si uillu. Katiti taunerilon semiesi uatti ja rukallaulettunilu. Unikka kenala orit kanu tiki kati mallu manga silo opiga rutigi logo
4: la hando sibu me tan na david abanga oi sang ila ko sibu litchut taichu mane ukwa chatta ko mallu ti nikwa tan na ani mo lang up thing maybe chapter in the cook. We not look cooked. My boy look like to go on a madigilla, oina, oina look. I'm a nigga come out. I want to overgo David Lou, Saki, Savar, call up to my yogurt, eight yogurt look here. Taco, I did look to my nigga good. Kavi lilau sa magagki Mary certificate tapo katikitiga nta payout through time to me ati lefti mayo katwiniko nulea ay witness mo daw na kloti ato niya take nga anegata katikitugo nilau sa magnitunga nilau sa magpangitugo tayo lutamano katikita ako na kaya Anigata, Mickey the Rumig. He young not out in the other. He young not to the other room. Very likely. Anigata, Catimania Kurumi Pugli, Uita Sanga. And that Mickey the Rumpel would come more and look at the young adult man. It's not the turning matigo, David Lone, you know.
5: Pilogi Thank you.
4: tamakoa taiman naitu atokaya sugi sunau bangun mat obrume tukisi cima katau tak sugutana tangku aku duli katiki kaka ukau tiga yukaki imana ukau kati yunak lutin ni ubega makpatlun ibe kata ati tujuni nubleya ni ukau kati lugu amma angnang ukau kata kaklumi uimini kano planning aki ki yuma gumi sibun mo kau yuma yuki kau yuma ki lugu amma tau pe kata trusting each other soklo upiro chukategi upiri lugu pe kata ni uimini pe kata ki gumi uimini upiri yuna lugu kano ukapan pasi tuen na lugu lugu shooting it to me, Pachin, not to a look at that in Naman, sang me to a woman, Mako Kune, below to me, time I do a woman, Tamako and Mata. Oh, come, Mamma, so you want it to go away to me to a long mate, Mako to Katishima, a minute after two. Tama, I looked after my yard, watch how I shall be that kid. Emma kami cungit cukuruin, tapi mana cukuruin tiap dunia kita tak cukup yuk. Amado, ia tak tuding iluti ilang, ia sisi makatau yang iluti. Tama kuang mata kami cuanu minyak yang ini ilude kaman, kisiane ukat cukunga solo ni paluk tuaruk kut silaruk. Aduku besok cukup tak mai cukup nak tu, amado emang saya lihat maju cukup sadau cukup kanong ikut kam tak mai cukup nak tu, nuriakai tak mai cukup tangguk kasak si mana cukigaki kisiane deh lo tak bunga 64 mutikikanu. Ublu me rettong imanna kuwena nitu mitta pita khanda kadwa toni nginga mane nitu kuita wa nitu me kese ani anego kauti ginnang na saudu tublu me kau je na yanga kaina itwa nitu kau ju yakong nit dingi suni don me satviku anego lakshuni taima nitu yagan jangikanga in your hatiki lepto sinitia nakse yuki mego lukichi ani uuna ikuna anyatta lakpa sinitia nangichu kuu lepto taimat nain nakto ila sikat nangu manluane ila anitao nude ane sikamiju avistu ano kipisuun kesiani kengamina ko akit tunang nang mitang at wangon na sulo di kesiani tay may tulo ang nadong may dalosi o kagamayo nga o kagapik sa may kinet luti taman na tao ito ang to tay man na chukuk chukuk nito ano at libre ko yung may at suwangon ko kita silang dalang may tamani diluta taiman naita subigato ublumi lo ukang bigsain ayaw nang ngatawag suti ang ayokan ngikadoa mutik saki ngikadoa mutik at digayong netap diwang nalubig mago ublumi ujo at digayong naitiyan lalig mago uwago inyong sabidaw kawundi kawatay tumanili itagin niyong ato ang anak tuta sa oglokya doon eh suwata doon eh ogamjuta doon eh tayo may tumila ang kata ublumili tamang na tao ayaw na ako nililag mago ayaw na ako sa nagsugilag sugo kinatukun na nito ukakatigisigayaw yung pinatawag mata at higing iluwak kanin niya ngayong hangit sa ilag ko sa dalaw ni kanin niya. So nalukta, uglumi, ayong nakto, ayong nangat sa yuyan ng matay tumani at ulat si mayap tigo.
3: Ila kuya namiti kaya malo happy 64th anniversary. Upigi basi.
4: Sa ano, kanda ni sa marito tagbong ano, ukiyot din ang anak sa ano. Kuya namiti happy anniversary na para diba o buhay yukto na anniversary na kaw yung mga ito ano, bakit mga tatamawa ang vero lunitik ito ta.
2: Happy anniversary. Kayo sila ang itiluta suri tana Joe Akpalialuk Janice mi ukara kuyi yuk 979-8837 tana kinaw yak kubina niyo si Mangmat Janice kaw yi mayaw guni narakpat Joe Akpalialuk mut ukara kuyo yuk 979-8837 Tagpatusagak sausak dong Ikperjung mo arong miluta Tan na pipadlea yurigi Tami tatatua pik nararong milavo
5: Hey, tan na Ating baybe Pipadlea yurigi Nagpagtok Tambani ikperjung me Mahan na sila na Sinakpatiak suni I was able to get a little bit of a I was able to get a little bit of a takti beni zamani kanmuni gümendik takayaktu tappama kan ettindim tappama kan çağda kuduk mahalle tüm bendik tıklı tabeli yağmacama kakacı verdim kan oğman neyindik ama tabeli Kalau kasih tu, pencerai yang waktu mana anak semua waktu istiak belum hidup si kalau anak semua waktu, terukwa amal sukti ada, nak dunia sukti ada, terukwa terang awal dari kisah cium waktu, ketemu ini ilah waktu ini, kerja dan curi lumayan open langsung semua kain waktu. Hampir tahun-tahun ini kena juga kasih tu, siapa ni kena juga tak banyak tahun-tahun dengan siapa ni. Tapi saya ikhlas tu, kerja kerja mana tak kerja tinggi. Sama kuat, angin yang tinggi, awal tak betul, awal tak tak semua yang ada kan tak semua, angin tak semua yang Tukarun dengi kain naktuma yakta maanini siki tau kaktuli. Tamakwa. Bizi kaya yakta mini netti amini ilgipi bizak ming matataima. Netti amini kasik pindayla mukaan jau sakulu yakta alu yakta tamakana nina tindi laukang midyan. Tamakana juhuni ming. Antiki juhuni ming. Antiki yunnik takulu ming mago. Kami juga kalau kerusi juga ada kacau semua yang orang latihan rumit. Mana tahu macam ni pun macam ni kerja ni tamat cuma hilang ni. Kalau nak susah kotor kita sikit aja mana pun kacau nak tahu orang mungkin dah ada orang pun sudah kacau nak mat. Kalau nak pun semua dah tahu semua. Kami Pika ada nak tu men, tu sahaja orang yang mati saja orang dewa. Ambil tak tak kuat, kena yang tu, amal kena, kena yang tu men, yang tu ni nak tak tu, pilihlah nak tukar mungkin. Hal temane, ambil temak kuat ni, yang tu nak kasih tukar mungkin bang. Pilihlah nak tukar temak kuat, kamu kena begini. Taman tapi mana yang kuliah? Kisah ni mana anda situ ada orang mana kisah ni mana? Anak tu nak semua nak cuma rendit. Wah, kadang nukar mungkin tu dah mungkin semua tu nak waktu ko. Taman cara orang istiak berpuluh jam yang kerja tanda ini mesti cara waktu istiak berulang mana semua waktu malam malam. Acun, tabunga kalau tunga, perjaya banyak seminggu perjaya jadi kerja lupa. Hey, tabunga kalau tunga, tanda tanda tercetak adik adik baru perjaya jadi kerja bangstok. Ah, perjaya jadi kerja aku adik baru. Tabung nak fakir dulu nak ada tak kata mana perjaya jadi terasa orang tertol. Kuyen nami, tama ka lang ito ko.
6: Eh, kuyen nami, kangat daw nga.
5: Eh, kangat daw.
6: Eh, bye.
5: Bye.

0: Mana tu sak pe kasi ye bor kada be ku li sak ne le ni si bul tengan nik sera alupa mana ti ya yo sta lok tu ni penga ilnya tiut tu sak be si me ati sera ngai tu nga so wi
1: na ku me santi katinga lok me ga tak kan tak si me jun me katinga lok ta u ku a u ka o ma yak ka Piyaki ko sila ko pili na atit. At siging ito ni pili na bin ni katibayin na bin katingin ni tapko si Burlipami pukto na kasamitan lima mail na atit sa banti piyaki loktut ang malo si taman inumakili na titawing agot Puktong sa metal ni mami, piyaki ko titalo, may sipik. Tapko alo, nukaksin na ulang ngayon, ubit ka no, 9, ilin neti, pinasukak mo ulang ngayon, piyaki ko titalo, may yuk, ilin niya, o natamigod, ilin neti, tapos ang umay matatak ko, 9, pinasukak mo ulang ngayon, piyaki ko titalo, may yuk, malutak ko, 20, Ilinet, pinasuka na ilinet, tawing itigo 20, katilimak supit. Piyaki ko sila ako may yu at siging ito na pigong na titak supit. Ano si mga mataw hang itakka, tak ko alo. Ilinet, siya ilinet, tawing ako ino to night. Piyaki ko sila ako may yu 14, tak ko ilinet, tawing ako na ilinet. Siyil niya tawik siyong matayuk at milo magyang milo. Tapko puwing tumayo, iwi-iwi mayo lo talimat. Niya siyo ko na titakto ang malo magyang miti si mayo pingasot. Niya siyo ko na titakto pingasot lo tako pukto nagsagela mil niya siyo ko na titakto. Bachelor of Education la yoso ina tito kasi ako nangin na ko tan na pokto nagsak ilinet yun na tiyun ilinet yun na titak si mayun ilinet also ako nang anito pokto nagpa tako no na view mayong ito ilinet talok mayut iyari ko sila mayut katilimak sutik 26 mutsutik Tako ni nga, daw na ni Halonano na nga ni ilin niya tut, si Tamao yuk tut, piyaki ko sila okto pinasuwa mo uli ngayon ek. Ang malo, pokto na sagela mi ilin niya mi, piyaki ko sila okto mi yut, pokto na pamilo ilin niya mi university mi si Tamat, ilahak sutik 15 ni, tak, ano na vik, si Bonit Sabo mi ilin niya suni. Tak ko tagapiya kay ko siya kay loktaw takani ilin na na loktaw ni Santi.
0: Hala, tayo ko alo, ane siyong nilagayon mi, piya kay ko siya tukalok mi utaw nun ni?
1: Tak ko, pinasuwa mo uli ngayon no, ala tao makataw to ito, piya kay ko siya tukalok mataw na ni ten na uhakulok mi yung huli takya pi ultrasound. Mauling ngayon mi, piyari ko sila ako may yok ang malo, kigutilirayin may kayok din, mapiyari ko sila ako may yok, santa, wiro, awlay ito, asi laukalo at metilog itakwa, awlay yaka, ating.
0: Aha, itak, tamanili, nun ay mi, hatiw ng mga da, piyari ko sila bini, ukaunarti.
1: 74 ang ulok to'y katilimak sa secondary 5 ni Piyarito.
0: Then, Anna siyok to'y ni Mo Sky Gordon. Then, Anna siyok to'y ni Mo Piyarito sa taulong mo yun.
1: Amistaw na ni Piyarito sa kitlaok mata. Piyarito sa tunami son ay katalong matiging ito no ating yawla yung lukwaping itaka sa anting.
0: Yeah, hi. Tanaw na kinisalaw inguta ay wala yan nga. Ano na siyok doon mo?
1: Piyari ko siya doon eh. Dahil napiyari ko siya katao lo mayo. Dahil lo mayo.
0: Ja, hei, just se. Hei, emme haa aamisuutin kuutamakkoa helinjäätiin. Nukkainaksi emme haa tämän aamisuunniksi ajalla ojattuvin juuritsa. Emme haa seuraa.
1: Aa, rajattu paljon. Amma luo pineiltä suunnitelta income tax. Ilinneen ne rakittuulangan rakittuusimatillu income tax. No ilangit. Akilta tahto suunnitelta. Takkoa kamakika sinnaka loksuvi akkiratak mito lo alumata mannamu ilani mito palu ilineti akilta tahto su income tax ni ote haksuti akkirata lakti su amme juuga lo tamanna nukhauti sumange ka loksuvu hanoktuuko tiki naka suga loksuvu suli mannamu akkirata mito.
0: Takko apiyale goista osima vita on halluna name chunik pawi gon chedo hanukya
1: am akka gote machigi ngit palu sung matami son o geok manga to hakhayang ngit tunga ilinne atut achigi ngit tunni piyare go sapale nexo sung le reng ibigi tun takka takko lo am tauna nimi o ino tin nami atatali ananaliluni ilaw sungo may matano na binilok sa mga kaloha mi tayo may ito ni pitakalaw miyo
0: ino
1: tin na wutilin ni ilaw yu wutilin ni James Bay Quebec takang at talawang hatigi utingan
0: atso ahay ahay lahat surely temato mo nga piyari wastaw na lok tangan no ka sa kaya lapit Sarah.
1: Mukhaus sakhilwa gunnay sunga kisiyani ilinnea khatta huyi nakpaliyangin nalimato intusanti ullo mitil sita kutsugu.
0: Ja hai, makayalo. Ja tamakkoa ilinnea sima juit pinasi wakta unna nammini ilinnea sima tsea oli kisiyani suungulang matamannau jumut.
1: Neksalagelo ma ullo me secondary five me piyari ko isu palo bunga. Kaya sige lang ang italo ako titaw nung halo na ano tamani secondary five hakeli palo siyong matapina suwe at win na matitaw yun.
0: Yeah, hi. Yeah, man, apeksuri tsaya ko may matako ilinyan ang mong piyari ko sito yun yun. Daw niya sa Sarah, cutting out even isin tama tumi ng ukha ko na kabe.
1: Lok to apigun na itong ilun na alungin niyong ito ni ato sakta huwe hakningin ni takwa sin nagalaw mata ilangit kating nga lok to wo pinso ko si lok to mi daw na ni Manchiami walo siyong ulagat inikakat siyang limpitsu-pigitsu wo kami kutu saksaw kaya halaw yung walwak sa tukay na tumik pinastin yak walong may mata tak kami may tikis mayo halaw yung may malak ha kung kasi buli may June may to sayo talaga si matsuta katingal ito ako talaw yung minata tak ko katingal ko tigilaw yabot kinaw yalagin na usung June may 2026-27 kinaw ye to kagang ni piyakilaw ni yugot ato lalat na yang ni 26-27 kapagong anot takko alo kinaw ye lakabin ni pinastingin inilagit siya si ma leksutik pinsutin ni akto kataw talaw yung ma COVID yuwin yot lugo mana yung kasak ni saulat na yung kinaw ye lakabik akilak to kayal ni Luka Majid at ang itselak ni Stig tak ni Pinsupi ni Piyat sa halangayo imigok ni si Alex Sutilak may mata nakuktutaman na kinaw yalak rin ni inilagay si Matsya nagsaulak ni Ma unaluas siya how you may you know who look at ila how you may you know look at sila yun eh jugmit to ula siya umbis mo la sige mo how you may all let me ma dana got the wheel something in a wheel net using a akiere hello you ma ingo si song mata ilin me a real ramitao longa how you sat down you bring on in a go in in the hatamata in a titu ilin me a got nick takwa king on in it so no manga ta how you was also kick pinas kita ulok to kena lao yung may yugot ula lima takuni nga how you got so tao yung ilang ni kikatok di pinas kita uti halok to lao yung may gata tan na pibali ayok kayo si yuk tako ali halo na tuloy tuloy ni ako tite may ling ayok maging itabot akigi si mamata kisiyan ni inutitu ilin niya gay pitahak si mga ni kung ino tan na kingo na tahasong ma tunga bilik tuyos tunga bilik tuyos at ni ino ilo maligang ni how you mousing in nilo tako ni nga tunga bihak sutik ilin niya ko tinig inilea it siya pali ayun taka ni tay mga ni 2019 James Bay Quebec takka ngatalo ang hati uta uti winning nik enilla palle ayo hanga uto hakto sila mga taulungan ni o kaya katang ito ito nga takko alo asya yung umeyo pinasukit kasi yung umey makatibigili sa akmele rin halong ni sa akmele rin na nino na viup Tetsu mani ilinet to hatelo yung may mata ilinet di takwa ako to tilogi tayo yung may at tuy na piyuk at tuy ni piyong ito itsigok ni lukta o tayo linak mauli ngayon ni ilinet ito hatel si mamata tan na akigi ako to si mami gami pivaliya yung may gami si meo pero pala ni nga la yung may nalunay ko ta hanga lo ni uto kaktaw lalak may yutak ko nung hanang isa nila regino tak ko na ni ilim niya ni kang eksume o meo yami kutyo amilo ilim niya na akaw nga ni langalak meyo pinasbo tikit hanok pin hanya ngisa nila kay konotan na kayo si taulak suni how you guys are o taulo nilo hanokli isa man mga ta hanoklo tan na kayo siya on na mga pinas dilo hanelo on na kaya mga tamat sumunga ilinet taulak ni suti kasi ang umiyok Tusak titaw lo yung mayugot, inang makit, ilin na titaw yung agot. Inot joa mi, pigi alalat may ma, yukat, ilin na bet, joa nga ta, inikatilulak, tanga, ilin na si yugo mayut, ilin na ako nalalat mayut, inot joa mi, kayo si yung ilin na altik, akago ni makone, tanga, pigi alo yukot joa mi, akani takkan tungala lang siya nga tungala lang lang tan na ay pake lang as niya nga tawan to si uyak jo amilo ni ilinya chi nga ko magayak tu ilinya ko matu ako ti ilinya chi ko na ta kaya lutik tawan ni ko na lakto siya nga ulit medyo takko ay pere shori vettigi yu ya shori ma magi o yu ka inni go galat chuti ange khatigi inni mi ange ximang ni tu takuna ilinya umma tita usho umata hanu James Bay Northern Quebec Agreement. James Bay Quebec takanga telonge hati gigo tingan na ilaw gumasamang ni matatako apuwak ni takmawibu yu miyolo takuna ilinya tiyingi kayus tita usho umayu ilinya tita usho ilinya ilinya tiyo tatas tilo kayo slak to sa yung lorubok. Asya ngom mayok nalit atak wa pitu yivit at siging ito uha katalok may mata tisak kita uha katalok kugut apit na ngulto akumat ala niya kayo sa stil ala kayo sa stilo titaw siyo ngom may mata o maningit at literacy camp layaw siyo ang atak ko kayo siyong mata kayo sila medyo suli atak ko alo ilinit ibiya rehabilito kami bukto na sa mito si tamami tali mamilo ikilwakto na kisigo kita si mayot upit nga nguningan ni ang utititaw kaya siyong mata no nalimimit sa terehato kami temet to hala medyo asin in ni luha yu palo lo yu hatalo yu mi yu wut tak ko nukai la yu su si to ko si yak ti si ji kativi yu ini kating ni magit kativi mauling ang ni subti sa nega ni pisi mayu yak subti si to ko si yak ti si hata sa Allah Allah hata stilo bitay may lukti siyong mata takwa aki ako yawti uhoti yaw lang alok na yun takwa no nali sa lulo au palulo ato titititimituto si yung matisyon karibula yaw so takwa no kaila yaw sa lulo katibiyo pingit katimitangin ni ulap iso ng may mata aki ako yaw lang alok na yun. Ang malwa siya una, sunat yung limat siya negatibi ka masungong mat. Ilangan ni Oksolo ko tito halo lito kami ik masungalo mata takwa upit na man napigyak sa maling ito kata noon nalimak ko puwet nito milo kutyo amilo Irma ni Vini, yaktaw lang alok na yun. No, namot, ukso alok. Takwa, kamagayaw ka si Malagalok, so di piyari meto yung inama, kutyo amin, tuyanin, maruil niya, wingata sila taanin, tan na, kamagayaw, rilo lang alok na yun. Ilangan ni Hawi na sa nakalasong, umma, irma tulito ka Vini, ulagalok, tiluguta, kutsakot si, pinatuin na ko o hakit ako na ito ilim niya rin mo. Tan na kamagiyaw kaya kapin niya sa hakit na kaya ma pinastitaw na ni mata nung nalimitin na ako tilo temet tilo ko ilangan ni ako niya kakalatawin niya sungkata ilan yung matupalo kasi ni sa lumasay suno temet to ni kamagiyaw mo sumayutak ko ah. Asiang ang mayuna, nung nabing me, pukto nagsamig, pukto nag, ilinevit ako masimamata, inu ilinevit ako masimamata, tililigo tigilaw yung tigotan, ang pibali ayaw ko lagsuko akani, pibali ayaw ko wakak mayok, takwa hano, nung nabing mo yako nasigaya, mga tapukto nagsagela, may ilinevitaw siyot, manigaya mga kisiyan ni Dan na ukakatang itabulo ni ilin niya kay Hano tamang ano na rin mo nagsaw kaya mga ta ukasa mga loksuwi pibaliya yung wala kayo sila nga 2028 mong pinasto ni nga Dan na hinap ko yaw niya. Tapi cuma asyik waktu aktif Akpeni lang ang lawyer ko to na university. Sita man, nun ako ditaksi may university gilakta nga. Una liyo kaya ka nun na may pinalutok na uling alakti lugo. Ang bigas octavol. Una asya ang umiyok nun na sibunit sa bumi. Piyak niya lang ng itiut. Lagong na kong sa kanaka kami. Piyak niya lang ng itiut. Pinasti niya sutik. Mukha kasta tulo. Pinasti. Te metilugit. Nung nabig sibunit sa bot. Akka kami. Huli tulo kalokso ni. Piyak niya ang ito palulokto. Tama. Takkan ya kau mi ingat kat itu so jangan bet college mo ingat tau so ni kama dia tu logo kat ibu ini sak ni lagi ni apa tu nak segala ni hilang ni ini kama nak kesungguhan asyik yang memilih tu sak kita log memilih tak ko asap memilih gelar ya kesud. Ilin neti electrician nilimil neve hakne mo compassionate services la yo so halanato takwa ilin neti tsigutin ni ak sa palengan na lima siyong umimata takko ni nga ilin neti tsigumak na alak mi suti atokat saong ito ni inyok hataw suni atokto nagsiyungin nik hanap yung ngiti yung ito ang mga tao haya ulti tapos nga ukabi ko tala paliyam niyo ilineti tapos alo ilineti asya ng umayutan na ilineti ang natut ukiyo kaya kasi yung matatali man ni September 30 mi September 30 mi ukiyo kalang nito ananak kong iya, tatak kong ang ayok hangin, huyitok mata, ilinay akong nalagaya mga hawisak daw suit. Huyoto kami, kisiyan ni Piyakaw luwangin na suit. Ilinay mi, nung lang at siya kaya kati, nalagong na siya kati lo, Piyakaw luwangin ko minute, may tusong mata. Tan na pitu tigit subo ilin niya kaya katang ito laya ula kisyo si tamanig uki uli tan na kisito ko tigilo niya po asingin ni kuhayo palo katala ko lo mesta kukunaw lo kmiyok kawisak ni mauling ayok takwa. At a new week in me also ne how is ako din how is ako ni mawala ngayon ni kama siyong umatak ko nga katibi kating nga yung hataw yung kasi yung may ma how is ako daw yung tsa mga ata si may ilin niya tilo niya how is ako daw yung hatwak pata dan na at a new week ako tigit siyo tayo may una siyong may ma hanoy lang ang mga isok tawit sa lok niyo po. Ang nalasya ng umiyo, March 2026, takanek ka ako may hawit ito sa kitaw lo yung at asitok pala yunig, pibaligi at sigot at sitipak na tao sa mayunig, ilinirin may ingat ka titaw su uto tigilo nekikat siya kaya hapnik takwa ngayon hati kasi matsugi Breakfast Club of Canada akago tamad ang hati kasi kuti kakaya sungwata makipilo takwa ula akong mitakti siguti at suti ulo kong mitakti siguti at suti upalo ni ikalawat sa ni temeso ng matatan na ani ula niyo tupit. Ani katigi utigi si malangal at mga bu 2029 ilnya na kaong ano tikil dun. Takong lokut Sante,
0: Hai, mana lagi si mewni kini nak? Nicau yang lama, nicau long ni ada pun.

Possible na pari sila lalaw lang ay lahat na manikibad lang may kanwin na siya mga tao kalima at tap ko. Ang bani pigi akala ng unok na wiyan na ito gok minikattar ni. Taksikattang na ito gok. O ang nilunigo 20 una yung net mani 3 milo ni. Akago alalapalewa mati gok. O ang nakumato ni 30 min una yung net mani 9 milo mati ni. Tuwali di kang sinang minam matkia jami tem unuk nuya na aktu gok taksi rattalo ni. Una yung niat mani 5 mil doni. Akagu sikin na kum aktu gok kanang niloti 20 mil. Una yung niat mani 15 mil gumasu ni. Igluli ajung mili unuk alalak palya na ang naktaw yud. O ang nilu ni go 20 ano ikliya yasin unu nao. Una yung niat mani 2 mil doni. Akago sikin na kumak to gok. O ang na kumak to ni 20 mit. Una yung niat mani 9 mi kumak to ni. Kamanit toalit unnog no yun ak to gok. Taksikat talo ni unnwaw. Una yung niat mani 7 mi lo ni. Akago sikin na kumak to gok. Una yung niat mani 17 mi kumak to ni. Salim mili unnog alang na ak to. O ang nalunigo 20, ano ikiya ang natin unwao, una yung niat mani 7 mil unim. Akago sikin na kumakto gok, o ang nalumakto ni 20 mit, una yung niat mani 18 mil kumakto ni. Now yan ili unnuk, sikin na nanaktao yut, o ang nalunigo 20, 40 mo tikakattalo nim. Sinigo ano ikiya ang natin unwao, una yung niat mani 6 mil unim. Akago sikin na kumak to gok. O ang na kumak to ni 30 min 50 mo tikakat talo ni. Una yung niat mani 12 mi kumak to ni. Tagwatak ko sila temin na ina sikiyaw ila. Tumani kivalya min unnuk ama akago.